0: nomathemba kasapane nencwadi ngcane
1: boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba
1: boya nomathemba
0: kasapane nencwadi ngcane
1: boya nomathemba
0: semnambithi.